0: ta che je la yang xie ta xin ma su be ni bu nan ju ru xi yin le sen do zo la
1: ne sen lo chuan xi tian jia guo
0: lo ku xian nang go ku su tu zhe nang go
1: ne sen lo

No, chong nam tso, kang lam me to se a ki lu se ti nyen bu tuwe le. Ma na chu, so e chu tu, kang e tang pa che kang tre chi che pin ne, kang lam me to nang si, su su zi pa ngom si, nying ru na ya di, ki chin bu shi. Kang lam me to, chang la ki chu ne chung be, nang sim ki chu gu. Qin zhe tu yun rin bu shi le, ki ki, dak sim ki, ting shim na, ni wu de bur, lu kyu de bur, me to de bu, ca tu ki, dam yu rin bu shi. Kang la me to xie bie, me to ki ming yi na lu xie le ya qie bie, lu xie di xie na chu bie jie su, mo tu jie zhi zhi xu bie di yi na, nam ga cho la ki da na bie lu xie, yang ga xia di yi, ki xie nye bie yu nam yi na na cu li xie na li ya, xie ba nam tan ya me na kyu yin ki di bu zang yu wei shi jia xie bie to le, qie zhi gu pie ro na xiu yin, chen ming le ya xing fu mei jia si chi nam ba ta, ta nang xin yi na kang du tuan bu si chi nam ba, tuan jie ju shi li liang si chi nam ta, zhi xie pu zhi la si chi nam ba, kuna zu mi nyo xie ki, yin su tan, kia se me do le so bu nan jie, cim zhi na xia, ta qie na xiu yin, cian la, to qie na xiu yin.

Lo, chong nam cho, kong ling nang na, chui li chen na liya, shun nan jie, gami hong ling nang gen ki, sin cho di, na nyan po nye, li chen liya, ha chen nye bi yu ma, sin yin nang na, chui nyan po nye, li chen na liya, shu ya li yin ne, ha chen nye bi yu bi, na chui sin cho yin na, Aja ina tiki la zhi, kong ina le di nga li ina jen tan tan zhi, ina le kuna cha le nang du zamba, si si ma chepe genge jen ina jen si xio pa din zhi zhi xia. Nam gyu ki cowe chui du ina, kong ge ina ning zhu chi ki ge, xio ge nga bu ne nga na zhu nian po nian li zhen na li ya, xiu nan zhi, lu xie le sok pa nyam zhu nan zhi ina, ga ga zhu zhu na wa di nga na zhu sen cho xin be li ina, zhi ge nyam zhu ina, xiu gu yo zhi la, nga na zhu ina sen cho aja tiki la kong ki ca wo, nga na zui na po chu kan le ya a kon sin dan ji le zhe chu be ni ma tang bo de le yin na kong ge cha wei su nan be a ga me ji ne le nge chen su gi pe jin yin na a lo ni gi kong le yin bu yue la kong ge yin na kon san ki ni ma ju shu de gi a ki ran gi na sim nan ge me ka rin ba ski chi chi du zan ba di du zan ba kong ge cha wo gong lu yin na dun yin si xia gong lu dun le sun be bu chung kong ge yin na nge konsanki nima chukshu de la ya nyan po nyan na la ya zuji kabasi ke zi xie zi da ya di nge rimyo yin si song na ma zi yin na mo la ki shu kien wo la kurang ki cao yu yin le ngana zi nyan po nyan li zi na la ya shu nan zi lu xie yin le da nam zi tine zi zi nge yin na ngana zi sen cho aja digi la kong la yin na pak cha sumu zi chung la kong ke yin na nying zi qian pyo go ne nying da zi si zi gi ga bu tan gi bu na wa na ne gen na ya la di la yin 내내직 심난의 태묘타 롭종 제약이 직 초치리야 샤제이나 공기 리제나리야 슈난제 가면 손뒤 잡아 이내래 가면 망자지 냠주난 초가 섬사딘 제기이나 리면지네 장제 직 콘야 소슈고열라 로디링 안아소이나

ཁྱི ནང དུ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ che be lingye zui na ning jie samsang ki na wa shi de wei le ana chu a yong wa tin zu chang ma yin na kirang ki yin na la ling ling ya ba jie qi luo ye la qi luo le ya tian nan ju zhen ba gen kun tu ba yan men na wang jun qian tu ba yan men na gang ye che be mi shi tu ju zhen ba kirang ki nu ba ba be che ro chung chung xin na tu ba na ya de yin na ki si la li na tu ba yin na ti ling ana chu li qian di na le ga ju nian ding ki yong wa xi ju be 宁波都对的了。

wen jam ki chemu khin su ngang jam ki dawe chu dar ki dawe wen dang ki keps tam je la xin jam pa pip ki na wa ge ku sim ki chemur chin cha ki dawe khul kim tho gang ki khin su re mo xin cha we tu chi chu ki ni chi la le de ki ku yang chen zam xin nang zo Tigarni, Tawuki Kurkangsibi, Li Chenhi.

singe nam so cham de li du thirin da we gi ko kan si be le zin di ju ji cham li ya li so thing di le zin ki shi shi chim gu nan ke ge zan zhu ga la tang zum ji tang zhe zhu qi gen ge zhun yi nam ling ge sim jia nan guo

zum ding na nyam chi shu yi kong ge din ris ti na xia le zi du ga ju chi me mi da ko e nang zhe ne le tang lam ki zi wei la dan tong bu zhi yu tang jian ji cu wei ge ne mang ne ya xi tang dang ki ma wong ki mi zi nyam tu shi zi wa tang mo mo chu ning na yu tong wo lian mi sim ji ji na yu ga wa wo mang ni pa na yu chen bian na su zhang zhang sim na yu di ling ye nian po nian li zhen sheng de yu jie yin na na mo ki sa zhang yong le mi zi tai ju yong wei zhi xin min dian xu ge ma zi ji ge ji le sam xi tang ji ge ji le yi ji

0: lo chimili ya wu yu so ci ci nan ba ko ngai na se ban jang de shu gi ngana zui ti bu to la ko yue la jiang ge ke si a ka ban nan go go mi na le go ge gu ji chu ge qing a ju ju gu tan chu ge song an ni chu chu chu ge ni gu le go ngang a tan chu ge ni ge chu dun dun le ya dun qiao ge yue le Lin Kamsan.
1: Kamsan gela.
0: Long Kamsan, sin ka shona la.
1: Ona do asigi ela sigi to ka de ni gela Kamsan.
0: Ne se se ba sin ya jap sira manam che ka me sun ra na.
1: Ne se le se ela.
0: Na kiran ge nga na chi chi shi be lu se rang ge chu se ya lu se di so pyu na ji yu na.
1: Ne se dang do ar da ma gi ji de sang ko ti ti ne ge le se de na ba ge. Ba sang la la xio kwa de le xia yin la di ne che ti do.
0: Nesen, lo, shiden jia gong. Kamsan, kamsan, ge, ge, ge, la. No, kamsan, kiran, sen, lo, kai, shu, yun, na. Ne, me, la, sunam, da, shi, su, ge, ka, ba, nga, ji, ja, ta, ni, ja, ge, la. Le, se, lo, rang, ki, chu, se, lu, se, di, sunam, zhi, si, la, ge, so, pi, nan, zi, na.
2: Ketin la chiran ta, seban tujina nga ga pasan la china ni gizo chebe. Ketin la tayang jiso la chito mula. Dan dao tashi la china zo la tui ni, tui tu naba kundu, usu se dan to, chale tamche likdu yun, min tui shugin la. Le se, to chena shugin. Dene, gibe lungtu gusando, nying tui jilu shi ta la na, jia zi lo san la.
0: Jia shi zong la sui shang gin dao la, su sum gi sunam dao la tang, u yin nuo wu la, u zhi ge san la. Nei dong gi pa san tiri la tang, dao tiri la tang, zhu gu gan jian la, chao da ki tu ten wei se la tang, zai xin zi la, tang lian shi chung da la tang, a ta di ji la jie lu ya yin la. Le sen lo. Kona zhu gu su se tang, to chale tamche lik du tang,
2: So, ta kung lo ya to ta ten ya, gu su la tu ya ya gu nang gu, ten gu shu yin la. No, le se. Dene, gu bi shi ya zi tang zhi gu bi la. Sung xie ka ri yin na? Ta ya gu se tang xin gu men zi, di ge zi la kman wei, nga zi, le se si la jin duo la. Le se, lo. Ram li yang zi ding la. Ki pe tum ra la sa, tang si mu we nam la, do si tan di ni ma ye, do si tin san dun bi, si wo ta si ta la jie.
0: Zi tu hun de be la sa, yi wang to be la sa. Wa tu che ke ke de la ta, ya ku se chu ma su de su si, nam ju su re jin la. Ne sen la la kiran ke lu se nyam chu nam ba ta che nan su yin. O la, ke ke de la su ten ja gu ta, su gu wa, ke ki dum la ke tu nyong na ga ta, kui be yi ke se la jin du gu min du la. Nala, anatsu, so yung pa su so yung na mi da jo yo ma ring anatsu yina, chiku di zumba, cha kya ya lu da, ya mina chiku di li tsengi tu tsu, dan lu la so ba ri, chi zang kirang ke, ya mo tu yu jie li tsena la shu ra na.
2: To yung dan de.
0: Po xie chi sang zhen. Ule, kung am sa.
3: No, come, sir. Tell us, you will not. Nessin, no, Bim Chugina. When I search to the shoe, Ranky, two, say, Lucy, the soap in the Zuna. I say, Gila, Lucian, Budin, the Kong, Lucian, Lucy, Sunday, Lada, Wangsila, Da, Passan, Zirin, Lada, Losan, Losan, Zirin, La. Then I'm just like the Tamalo, the Buja, and the Lindy, from the Dodila, the Susu Jonda, the Lady Matindula, Jenzi Godila, Tamo, Chirjonda, the Tamasola, then I'm Dama Rita, then I'm Taumurula, Zidaumurula, the Poetic, the Murula, the Poetic, the Gurula, the
0: Lawang la da, but it's endula, Tamalo, the Buja, and Sedan, Salam, Jimmy, this is Jane. Nessin, oh,

lo chong nam cho kang la me to sia ki lu she ti nyen bu gwe la nga na chu so ye chu do kang e tan pa che kin ji che bin ne kang la me to nang si su su zi ba mo mi si ning ru na ya de ki chen bu ji kang la me to chang la ki chu ne chung bie nang sim ki chu ge qin zhe tu yun zhen bu xi le ki ki da sim ki ting shim na ni wei de bu lu chu de bu me to de bu cha du ki dam ju shim bu xi kang la me to xie bie me to ki ming yi na lu xie le ya qie bie lu xie di sen na chu bie ji su mo tu jie zhi zhi xu bo di yin na nam ge cho la ki da na bie lu xie yang ga xia di ki xi ni bie yun nam yi nang na chu li chen na li ya xie ba nam tan ya me na qiu yin ki di bu zang yu wei shi jia xi bie to le qie zhi gu pie zhe na xiu yin chen ming le ya xing fu mei jia shi nan ba ta ta nan xin yin na kang de tuan bu shi nan ba tuan jie jiu shi li liang shi nan ta zhe xi pu zhi la ti nan ba kona zu mi nyo xi ge ning su ta ge se mi do le so bu nan ji zhen zhi na xia ta qian na xiong yin qian la to qian na xiong yin

Lo, chong nam cho, kong ling nang na, chui li chen na li ya, shun nan jie, ga mi hong ling nang gen ki, sin zho di, na nyang po nye, li chen li ya, ha chen nye bi yu ma, sin yin nang na, chui nyang po nye, li chen na li ya, shu ya li ne, ha chen nye bi yu bi, na, chui sin zho yin na, Aja ina digi la zhi, kong ina le di nga li ina jian tan tan zhi, ina le kuna cha le nang du zan ba, si zan ma che be gen ge jian ina jian si xio ba din zhi zhi xia. Nam gyu ki cho we chui du ina, kong ge ina ning zhu che ge ge, xio ge nga bu ne nga na zhu nian po nian li zan na li ya, xiu nan zhi, lu xie le sok ba, nyam zhu nan zhi ina, ga ga zhu zhu na wa di nga na zhu sen cho xin be le ina, zhi ge nyam zhu ina, xiu yo zhi la, nga na zhu ina sen cho aja digi la kong ge cha wo, nga na zui na po chiu kan le ya kong sin dan je la zhe chu be ni me tang bo de le yin na kong ge cha wei su nan be ga me ji ne le nie chen su gi pe jin yin na lo ni gi kong le yin bu yue la kong ge yin na kong san ki ni me ju shu de gi qi ran gi na sim nan ge me ka rin ba ski chi chi du zan ba di du zan ba kong ge cha wo gong lu yin na dun yin si xia gong lu dun le sun be pu chung kong ge yin na nge konsanki nima chukshu de la ya nyan po nyan na la ya zuji kabasi ke zi xie chi da ya di nge rimyo yin si song nam ma zi na mo la ki shukin wa la kurang ki cao yu yin le ngana zi nyan po nyan li zi na la ya shu nan zi lu xie yin le da nam zi tine zi zi nge yin na ngana zi sen cho aja digi la kong la yin na pak cha sumu ji chung la kong ke yin na nying zi chen pyo go ne nying da zi si zi ki ga bu tan gi bu na wa na ne ge na ya li di la yin ne le jik sim na ne tian me ta lob chong che ya gi jik cho chi le ya xia jie yi na kong ki le zhen na le ya shu nan jie ga me sun du zhen ba yi ne le ga me mang zi nyam ju nan cho ga sim sa din zhe gi yi na ji me ji ne jiang jie jik kong le ya su wo shu yue le lo ti ling na zu yi na wang quan jian le ya wen guo xue ya gi ni me ji ne ji kui me yi ne le na zu chu jie tue be lu xie de da yu jie yi na na zu xian zhou mi nuo xi wang quan jian yin be jian ge gu na zu sim kam de li ya pian nu duo zi ji me yong ye sam san ge ji ga me yi ne le mang gu xi da xu ba tie su le ji zang na zu lin ge li na cuo ye chu duo su su wang bu tan tan tan tan ne xin su su ya di ge tan zu wan neng mi zi le suo ba yi na pi sun cuo bu wang wei ge su jin jin na ya di ha jiang ge ke xin da ge si ke ran le ya pa jie ta tan ne xin na ne xi suo che bie ge su yi na su su su su ya tian na ji ning du qin bu zuo a di tan lin na ya di ge qin bu zhi xu yin mo jie jian ge na zu lin ge li na nam ka chu la gi da na be lu xi yang ga xi di sen nan du